Ya, kasbani tura. Nauso mai no pa ji mi ts kreng a ha. Ha ye prungo gis knang be yagan ba hatarang ko khna rang ching na. Gis ka yang ni chan chia ta pla kon ngat na man na ya han ba bunda. Da ts kna sima na sag mak na ara tham na thai sugun pra ma ko kan de ge sumane bak sa kan te nga. Prungo do pa ji mi chi mo ai so na mate gi chang ko khna na man gen. Do pa ji mi ni ko la chi ha song kom bu ji pra ma ho khna na mas ka gen. Snima ji dili wala skar ba hindi khobran jo jo snima ji mi poma au inis khobran ko apsa station wala tani khna na mangen snima ji mi ni tsko japni ngani gi trangko khna na mans ka gen snima ji mi ni khobr ko mande yaro mapurung apsa mele jangi thangani ye bi yani bi dengo aga thana tani khona simang na ya wildlife wi ko mane ni somayo khna na mangen Snibaji mini kolachio, Bollywood melody program, Danta Hindi film get drunk Nanamaskagan, Chebaji Hindi Kobran, Chebaji mini chibong in this Kobranko Jolzo, the illustration of Tanuk Nanaman again. Chebaji mini kolachio, Sagos and Mantokni, Miss Kobranko Nashimank Nanamaskagan, Chebaji mini soprio, Prunam Trap program Konashimana Rabanga, Chebaji mini sopribongao, Sasongtani at Git drunko Nanaman again, Aro, Sarasimana, Satri Sakani, Poydomani Hook Napangan. Scuba ji de lingua scarma hindi cobra, scuba ji mini ponga au inus cobra on knanam again. Scuba ji mini tkumo, tana simana, macab chico maikai, repungani, ongentum yenigaman, arantalatani con esimana knapangan, jojo inus drunk of knanam again. Scuba ji mini colachi vivati program of knanam skagan, tkumba ji hindi cobra, tkumba ji mini ponga au inus cobra onco, delisted more than you knanam again. Prunit kumba ji mini tkumo. Sasongtanetski trang knang naman gen, tsking baji mini kolachu, vipati program ko delistation wada tani knang naman skagen, tsisabaji hindi kobrang, tsisabaji mini ponga jolzo inus kobrang ko delistation wada tani knang naman gen. Tsisabaji mini tskungo, beltanesimang sasongtanetski trang ko knang naman gen, tsisabaji mini kolachu, mitsurani program mo ang nikata, ya program ko naisimang knang naman gen, jolzo, mitsurang ko maikai simsake manal joke akinang yachim, Yani men arantata ni wo knang naman gen. Aro mitran ni gabagi drang ko bana simana knatang gen. Ya and al prune tai sok manu program ang ya. Da sa tsin tai sok un program ko kan tege ganat tenga. Samni chi ni baji ni dili ni hora skak ba hindi ko brang ko knang naman gen. Chi ni maji mi po nang chumak ko ya tenya ko ya tang gen. Chi ni maji mi tsukmo sa so tane a chiki drang ko na simang knang naman gen. Chi ni maji mi ni ko na chini vi party program ang SNS ke bahane vives ke tarane jaroka hi superhit arman chai gi tin ta ta program ko gni ba jona knang nam gen gni ma ju sal ning nis ko ba knang nam ska gen gni ba ji mi chi mo hi di ko ba ko ba jol jol di le stage mo ta ta ni knang nam gen gni ma ji mi ni ko la chi vi ba ti program ko di le stage mo ta ta ni knang nam gen ka ta ma ji hindi ko ba ta ma ji mi ni pong au jol jol ingles ko ba ko ba na simang di le stage ni ko ka ta ma ji mi ni chi ko na bon ka mi sa sa ta chi ni program ko knang nam gen Tamna and Walantai Summon program of work and the Ganatina. Atomic program, Bombaji means Bontoconi Abatangin. Dogbaji no Tumukovi at the Yamatan Simon Yatangin. Dogbaji me Pongo, she known what a skagba at two cobra and Hoknang Namask again. Dogbaji me Chibo is solo maternity drunk Hoknap again. Dogbaji me Colacho, Nasimanam Nikibi at the Mintanta at Kitra Hoknang again. Snibajo.

program Meg Ryan's Yearbook s nige ba hun asimang na kna tangen s nige ji mini chi bon o nasimang toki house program mo mung sa hindi film nige trang kna na mangen unon mezo sap ya film nige thang tang gitrang angen s nige ji mini konachi sponsor program ko pilthan asimang na kna tangen wan kisan vani ba konachi ge pa nga chepan ji dilin wan skak ba hindi kobra chepan ji mini pon au jo jo hindi kobra ko ba dilis chhing wa tatani ok nang na mangen Wani chebaji mini chikong English ke jahun a shimana kna tangin. Chebaji mini kona chu ka sani kobra ngok na ngam asagin. Chebaji mini sot pribung ao, Hindi kobra. Che skuba jiyo English kobra ngok ba dili sri ngwa dabani ok na ngam again. Wani skuba ji mini chibo a spotlight program ngok na ngam asagin. Skuba ji mini kona chu jol jo viva arti program ngok dili sri ngwa dabani ok na ngam again. Chikungba ji hindi kobra, chikungba ji mini pong ao English kobra. Wani kame chikungba ji mini chikong viva arti program ngok dili sri ngwa shimang. Wani tsuka maji mini kona tsuna kenang na mangen yera an ala tamna ar wana tari sokomen program ang ya dawa wana kemen tena simang ya station wata tinga beren tang tang program ang hok nang na mangen yera kas bani tura na oso mai dok maji mini tsibu ang oha haya prungo iso na ka sope gapa ang ki drang hok nang na tsuka simang na dalo hero sang mari doli gapa ki drang hok na tang ya kini kata bitsong rang ara wang bang ini ang oha onggen kat sansang Crystal Ebagen, Aokna Bojishun Kataye Gitrang Onya.

0: Simon, premium throughout to rum coke na swaha. Dana simon ng gabing from coke na naman gin. Sa to sa training po yung mga niyo sumayo. At tumiyano sa si H. Manak, diyan siya wag school to rum po rin na. Uli release bi sa mani si gabing. Ang ina, ya po yung mga niyo kna pangina.
1: Ang ina a po ito, by release bi sa mga. Rumok po ba ka?
0: Sa siya tumanag, dyan siya wa school to rao po rin ha. Uli rilis bi isang manisigaman ang ni maa, ya po doko mga niko na nga ha.
2: Ta shuru ka rin na

Nasimang samalian samanya gapa gitrang ko kna sona man aha da o Lucas marak ne gapa gitrang ko ga matang ske gitrang ma kha sanap chok ang nak nan aro kha khet ki jaga pa kha thong ye gitrang ko khlang skhana man angen

la simang chasung pali git rang ko ga matani sumaya bon khame lu khas ma lak ne pa git rang ko khna sunam na ha ya git rang bak sa ch program na dun sung nan sumay rang bayan bon na ha tar ta sane ja mano deli ni ko tat ska pa vivid pa ti program hindi or english ko rang ko jon jon khna sunam na ngen ya na khas vani tura

부진이 아세요 와망 안탕니 봉아 공자 랑코 아가나랑 장자 마마 마이바 엉마 엉망차 우코 와망 비사 엉크림은 마시나 암속 구자 은닥급바 캄랑코 비사나 니록 심사급바 카오데와 섹스월 어뷰스니 능오 가켄 은디바 은닥급바 캄랑코 마시기자급바 만데 바가탈 만데 가겐 치모데 원 섹스월 에솔트 오 각스카겐 그탐급바 emotional abuse emotional abuse na ganon inna solani arogi sikni gata saknatani bani ngatani ko emotional abuse ne arangen yarang maapha babi sakoni rokpani bisarang ko tak thugija aro nukrum bewal gija sastirang jekai almera nang o changyang donani ba chokirang rute kakape donani bisako kamkhenatani chunke aganani ba khaunangye aganani aro sana banani ko ngija aro bisako pangnan dos kalani ya plakan emotional abuse ni rokomrang onga one big pa neglect neglect ni aganingon chal neglect ni aganon bisani nang chungot kepa nangani rangko jekai beni aro gisikni nangani rang skie porae raani chaarna chola bara sana banani rangko je ma apha bani rok parang unna nanga je kun wama unjanga badak chenga ya plakkan child neglect ni nu kaka no until profile of child abuse kun yangna bang ba dingthang dingthang obos tarang child abuse ni nu kaka aro wan anching namen simsak suna kata nanga wan bakke bang bata obos tarang ngon dos takpa rang bisani madrang mahari rang ba nirok parang ba gathang mandirang ongna gatake matna badi abo sumai rango ma apha ba bisani khumanga niko jani asel dos tak parang sastiko ongna gata mandrongja mangbata chang rangon wa mang khinata niko matne ba khracha aniko matna sakchae ba pulis rangna khene wang bakpa obostha rangko wi atrongja aro wan dake nam prapate tonrongaya Bisi unkujawni biyaka a baja ay begal ulatani silchi dare unne dakrik dingrikna jakhalani dra ay biyamatani aroyan dakgepa kamrang mungsong batte kangal chulgri gepun asonguni katpa ay donggepa ba anching abrini bisarang endakgepa ubostarang o altuen gaktukinga Ya ubostarang ske poraya dongjani asel aro wiani ko umang na thalatja Pamaksiatani asel ungunga. Child abuse non yara bisani human rights ko rasik drani unga. Endakapa kamrang ko bangbata changon bisarang ko kenatachi ba thutmuke drae dakrunga. Gawa ko ba gini kay anching swan la gatake matna. Skang gapara tlek anchani unga. Gini gapara drae tlek anchani rang unga. Yadus ko dakaparang ra bisarang de agani unjawa enne nke dos ko dakna pharunga bangbata dos ko dakka man gpa bisarang saksan maksan ni mandewang ma sina kine bakra cha a ba mamang namgni ko matna khrai nikchai police rangona obosarang ko sasti ko manjae altuen jokke kapinga dao ro ngo rang yani bidungo rakke kam ko kaina aro wa mang ni dakchakachi ndakpa obosarang ko police rang naban wiatani ko rabainga present legal regime nyaganingon Indiani constitution ni nungo bisarang na chakani ko na bisarang ko busi onkujao ni kam kaata ni badra ni ko chekna gata adok sokari kam kaana nanga bisarang ko pale ba baduna ni ko Indiani constitution ni dingtang dingtang article ni nungo champenga wang baksa bisarang na dakroro na gata namgapa chorang ko utne niyang wang ba policy rang ko ragate bisarasa nung aigija ba chadambe rangko ban galchipe donani aro dra ata ko champeng na jutun ka a Indian constitution sa nung aigija Indian penal code ni nung oba kosako janap gaman dengtang dengtang dos rang na Indian penal code ni dengtang dengtang section rango sastiko na jekai bisarangko telekani ba jutun ka ani jekon Indian penal code ni section chagatam sotsni bunga o agana aro jena sastiko section chagatam sotsni do o janapa Indian Penal Code sa ngayja diba The Protection of Child from Sexual Offences Act of 2012. Ya ekkan November chibrini busi hajar gini chigini o ya ekko ragataha. Je mandiyan busi chichat na kumigpa o nga wamang ko draat lekkani ba jotun kaani ungija dakke khalake ruani ba ungija dakpa video rangko thariani aro

0: Unja ba Bharat na unja. Un baksana Immoral Traffic Prevention Act of 1956 o ya ek awa bisarang ko badungani ko champenga aro badunggapa ko mangapa bisarang ko naljokata. Ya ek wandakgapa manderang na sastiko unna. Je mangan pale chakna nukrang ko cholaya aro mandini beem ko pale mangini ko dakke chagapa aro dry antangko pale chatna unna sokat keparang naba rakke sastiko unna. Wasa nung yang Child Labor Prevention and Regulation Act of 1986 ni nung uba. Ya ekara songsa na dakkemen niam rang unna. Jian bisa dambe rangko songsa ni obos tarang ni aksil. Bersi cu sok keja gepa kokam kaai janggi tanggepana naljokata niko ka'a. Yasan ungai gija bisa rangko kenbe geni gepa kam ka'ata niko aro un baksana bisa rang ni kam ka'cak ken gepa biapko bisa nakra e namda patna ba tutun ka'a. Aro ansang poncote Juvenile Justice Care and Protection Act of Children ni gemen wirana. Ya ek aro niam rangko jegale janggi tanggepa bisa rang aro tentang rancang semsaka niko nanggepa bisa rangko observation home ba special home ni agana. Wawangu bone dal roro na dakchaka aru je obostha wangu ya bisarang gakachim na jokat srang nagata rachimungi ragat gipa niyam rang unga. Ya ekni ngu bisarang ni kosako dungtang dungtang dos nikri dungtang dungtang sasti rangku utna. Ya ekko ungemen gita police officer ba public servant ba child line service NGO, social worker, district child protection unit, labor, law ni ngu siok gemen inspector rang ya dakgapa bisarangko district ki antio donggapa child welfare committee ni mekhangona remangna ketamatna ancheng ni bisarangan mekhangchi asongko delna geparang unga aro yani asel government NGO legislature aro judiciary rang plakkon bisarang na nama gadangko na dengthang wancha ungchipe kamko kana nanga metela
1: nasimang magwa pala simre sangmani pisang ko ang gitna dake zakhanya ni kman kan dake ara ni ko kna so na na ha ga o jong jong na simang na jemia ma ngap ni ga pagi trong ko mata ya gi tu ma ang ni chura o mang pen git ram na po nok thang ho ya gi trong ko kna so na mat angin

Nasimam ichkoni pugani pakko bun khame Juliana marakne gapa gitrang ko khna sulama na ha ye gitrang baksana ich program na dunsog man somai rang ba yana bu na ha da jol jol simang delini ko atat kepa hindi ko khna sulama nangani an akaspani chura

Bom, Cedrus, mawag ni gitko ka mapangs kaya gitwa mai ko chan chi sa aro ya ko kranas ki bia ting parang new to raw ni saksan chi learnus adoi nu ka sa ayuras ligan chi tue sa anme fatia sa jayanto salan chi aro kriyan chi wa.